0: letsap letsapa ngwana yo sa utlwe molao wa bagolo o utlwa molao wa UFM. Jaanong ke a go kopa gatoga
1: ke weekend devil.